0: Sabio Sono, a be mega.
1: Someone say a hot runny mega.
0: Sepression, a be mega.
1: Send ye here on a mega.
0: Answer, hey, mega. Na sanu yeno. Hey, Societe General Ghana. Omo mega loan. Societe General Ghana mega loan no. Abai kema wona. Aje busumi akachia. Ene wansu afin obedie. Wa wuni yede sa waswada da. Wati bisi ana wasansu pebi akaho. Ena mosu swa. Woma hume jibremu. Brani ya mwao. Ewa wadi hiyane mo. Ebu sweni swade hono. School fees. Efi ya mpunzio. Echuman kanko. Eni di akikaho. Peche bisi ya mwoju. Reisa fomboko. Yasa oban swa. Ati iti bia ni mwa. Ebe buwao. Ama brapu na kone ni musa. Sha sili tuwa na mwe. Nene. Hwe so se teje nwa gana mkwala batibia. Anaso se wopa. Fayen. Ewa 0302-214-314.
2: Societe General Ghana. The future is you.
3: Senior MTN Bar Ghana, a horn of BBS sign.